0: lang.
1: Ninjau Sarawak, Ninteng Arimigo, Bagulay nga YFM Kuching, Sri Aman, Cebu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulay sejalay.